Hi, kita na patun mo dah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati man siya to namo buruba. Nanti sida bisi ati jai, sida ulang nga gautay kanda mana nga gay kita. Sita yagi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.